0: Lek Pak Lek.
1: Lho kok kowe ana sena?
0: Iya. Nalikane srenggine mbiyen bali saka Jodipati terus aku ngetut buri ngati tekan mrene lho ngaku rasa welas karo adikku srenggine. Paman aku lho Pak Lek.
1: Lah kok kowe ana sena? Wes ayo to. Kewakmu Prabu uga wis rawuh mrene.
0: Oh, sing dadi buta gedhe mau kae. Oh, iya. Kocap katarita tenung turangga maya suramu.